Yamya, waranya mshopane, nuide ni mojrori de mane, esabi mga nyan. Yamya,